0: Mama Sandy, sa topic we dey all the buy you e no. E ya dey hani papa papa pa. Se say asebi no mabrabo, manu mama. Awarija ye. E ya dey born e no say e boss kra. E ni wo san ka e ba nipa ba bom kra nanso so bo nsama to aware fidie dia sa na beba. Aware bia fidie ada ho. Seta to. Nti aware de bebere begu bo nsam jem. De mimi hu no. Sir, matumi din sa aware papa ye kwa ba no. Aware ne be chiri nipa be begu afiase. Nanso nipa nsa no so. Bon, asem hu no bia ho a obisi maja aware. Anka omo betimi di aba
1: makasa bi ni de hene
0: e bi aye bebre bi kura no a wo de tie e bi ni se wono ba ma eware na ba ko nka no kre eno ya ba ko chiti nso so e ba ko ba ko efo be ma no ana be ma ofo ba chi esa ko ba dwama foforo wo wa another partner eno su go aware afere se bia mo ko manim na bi kura be ma se be bia ne mama ye bre no e ko fom eno su go aware afa kura duro ba bi so a oba nso afam ebi oba no kura osiese no huye eduro ba bi a na ho ne die wo fom ene sabe oni pie kura de wo besi address no ansam de mama ya kase ya kan kwoda imu enti de ba kan se ye tufu ne asesa shebre tefo nyina mo fom aba na mu ni achi ana fe suso mama ona tena na wo kanu mpa bonu sesie bibia wo nye se bia mu amuti no mo kan ho ye japade ne mo se mo ni wa ya so ni o ane akasa fam fam no bia nti amfa so ni so eji mu amuti no nyame bo afia da be ya yi obi amra makro antian potentin no de ne hwe awrani mu na brosan so mo ba se ba be koso ofri akwa bo hu se se la nyankopon o tena safo mu na sa ekuo we a ye de ba tena fidie so a ye bon hu da rada bia ye no mo chansa makomako a adim faso bre ye no ye di dwuma kase na nyankopon so so basa na da so oba pa oba firi akọ na ntse de oti bi
1: na kwasem
0: ene ma be koso futu se ma be koso
1: okay
0: wona obedi mpa bon anim mc a obedi ade no hu dwuma eno asofo ho do ne adifo ne komsefo a beba ho kraje o ye ba bo kristo so so samane wona naja osoro be sane osoro beba to ha bia wo da mo be firo na oni ha oni bi yehua wonye wadom wo mo aye edu so amomra
1: yeda se pa so ba kwasi
2: mama
1: awari je ye chiri no ye na ye tin so de bribe we chiri ye hu ye hono na odo na ede odo na fe nipa bebrebe ne be di adanse ye ma ye hu ye hu ye kai bubu but emuntete ye no afi de ayete se wonwo no oba ampe be ma ni ma hwe be ma so mpo oba ni ma hwe sa na ye ma no e ya na wo se sisi ya na
2: e ma mi dase awo ne program awo de abai na de me kan se awari jaya die kubi eni ho so so se ye nenso sisi ni nipa betan ye de ebisi na mi de me kan sa awari ndi jaya enkole wo na me ya ni hia me e kwa awari timi jaye na be ma eja ne ma hwe oba no so kra na na se nkra ne hwe ne nye papa asema de me Wednesday na boy bi onu kwa de onware na oni ge bia wo e kwa ya ge ni fa so ni ni jaye ye aye ni ya mate sa akura no kura no wo so mbe so di no wan si di kura be de be ma akura no ana mu sa sa den a oba no ho ye ne hi se kwa ye ofa so ni ni jaye enti me ka ba ka te sa wa ni jaye de oba no be tan hu ni se we mi mpra da da ni me ri da da ni ne ba ne de ye ni ba da da bi a wa sa si so enti me ni ya me ka ni se sa wa ye ni gu a mi nkora wo mi ya ni hi ame wo ye be ma mi so na ma mi ni papa ja wa re ma nkwa tan ma me ho mi hu mi ma me kura na ma ko je sese wi ansa na me ba ma me ho o ba bi no ma me papa oni ni jaa ya o ma nkura ne be ka ma me no ho da o ti ti wa no kwa me na na ti ti o nyina wa be ko ma me no nkwa nya se okoka ho ene me okoka aje mo su ho enti mi na me ka ni se aware ene de egu a enipa na ewo mu no e ma ho me mpo nkwa no because wa hwe be duro e bi a u hie nipa mu apa no o ma wo bi egusa na ne ma wo yi enti ni amise se sawale ni gu amu ye ni nko ma e ma ne wo mu ho sawale ja ya oba be ma ko no ko ware foforo no oba no ne ne be wo ne sa ma na o ti aware ase wo ne ma an ne ni wo ho ano oba nso ko no nso ko ware a saa ne tie enti de onu nyo no wo ye no mo jani de mama ya na bi wo honu mo a o ma sitan mo odin won ko bun ko na won ko nifa ene nko ene na ba bi basa basa ni nyina fa ye nu ntira wonya hweso fa pa bi asa wo hwe no so me ko maame na ma papa na ma papa na bi ama odin ko maame no ko ware onu ntimi nka na zo ni se enye ne ba no no enti ne mi sense sa ware ndi ye ye den ya ene awale ni begu esanse esubane ni ema bi na nsesan enti sa awale ni jaya me de mi sense nkwa na ewo mu no
1: ma me mra ba bi a wo kan ye ne se aware ne de to de bi ye den ya ebegu
2: sa
1: edi enti na wo sa aware egu
2: mama de
1: enti agent mi so ho issues empre aware sa na aware ba aware no ko fortuna se twempra sa no mo be aware obi wo ho no ma no ma twempra ma na ye kan pra twa scholarship ni bi wo ma wo ne na na but o mo study o mo ho kasa fin bi wo ho no be beti me pie baabi me ne ni pie ne dress na wo be hu no se de wo sok fork knife le fe say fork knife edi di wa bonten ni nyina wo hu ye se ne wo kasa wo busuafo ho ni nyina wo hu ye ni me bi wo ho no ma esisi ma wo hu no se ne oba na wo ko on what he but you see the be worry na baby before for obisu ni baby be kan ho di enti na ye enti mi solve issue wa aya na koko pse first lady kan be ti mi ye ni se mabre major yi
2: mama mi da se on se obi ho a oni ni be worry en plan am otwe no ana se o study ni no o ti ni fie e na o ti ni fie na the moment na mo mi enu ma betena no se mi fan se so oba na emu ade a mama e ya pa se 24 se oni ni party fie na sabi nenu kasa bi nya ni ye bi nya every day wo hu no subani so won sesan e ha adwe papa
1: na ba nko ne ya na omo nu
2: me nka se won se me nya ba akofo
1: aha
2: e omo mi enu na me kasa oni ye mi enu nyina na ye tie
1: aha
2: enti dia nipa na ye na won pene bra na ye study ara se mfan se atwe mpran dia wuti fie mi mitimi fie e bi e ntimi ntina fa akokro ni 1 week but the moment na ya ba wale dia 24/7 ti fie me mi su ma tantan na wo wonpe no me nya ma jose mi sesa ana na so ade ba kwa na wo asa ji so mi ya pa ni se ya ka bi bia to ba tim so I know my rights wa ja ade no kra na wo no tim so ade ne nye wo be tena sesan da bi wo tie ko fo ani se de se obi fie no eyi obi fie nzu ye obi ti ba bi na ni abre bo na ware ho e ban pa be so wo to no wo se wo de enti ana ne me bi wa mama e ha adwe mi sesa wonu oba antena da anase obi ne be ma antena da se nipa ba kofo pa ne ne oba ne be ma tena ene omka so moja ya onti ase onti ase da enti ne ma bi ho anuma de wo kan suba no ye nye ya ju se oba bi ho anuma wo muade be ma bi muade wo nye na ju se wo sesa enso so oba wale wo ma wale ditifie nti sai de na mama se de bi anu hu a wan kasa na fe na afuno ajuma na akokora na oba fi a wo nye akono kwa so beba fi
1: no monsieur ma me message ba won mo bi counselor
3: audition eye you are na okay counselor ma me no won kasa na ma me nya memoye we say e you can say e di enti na say enkoda ba mu a na ba ma wo na wonim sa de ne firi ho e ne koto oba na ye ma sa na oba na so sa ba na ma ba bo ntin enti nsese se bibi na oba na kora ye no ma so di watemosu du maami atemu so ye bibi a even e be kan kora no a wo mojade ye hunu se ye wo na wo de baaye a wonim se emfiri baabi nanso be ba no na be ma no mpe oba oba no kora ni mu ahwe so diskakwa be ma oba no a oba kwa kora ni school mu akwa kwa kotua akora ni school fees on fam oba no da eya na ye den ade na de sa de ne ba
4: mama me da se enti no me ntoaso
3: ai me se ye di nkomo after divorce no and what na na e mana be wuram ti na ye keka abobo suban bi no mo so
4: me da se
3: ma sane ma ne nyina akoso
4: me da se na me nchia etiefo
3: etiefo
4: so topic we die nya me anim no krenie se o de asem we to wiase a now de asem kese na to wiase onyankopon trance ehu se aware ye enti esese ye ware ani to obo ade mienu mienu mienu otrance hu se wa bo ade mienu mienu nanso ni pade wa bo ne ba akopɛ ani nti o ma bɛ ma da ho no yi ne mfem pade de yɔ ba na ebra o bɛ ma ehu se o ba bɛ kan ho no kan se mi se o wei ɛyɛ me dompɛ mu dompɛ me honam hu nam nyɛ na wei ne ɛbɛ fɛ no ba efi se mi mi mu ani ayi de yɛyi na firi wo ka o senka 4:4 verse 9 bible say benu ya sene baako omo mienu asetem no akatua papa bi wo homa ma wo mo baako hwe asia baako bepedwa baako na do ohwe ase na onye obi ma ni mpega ni san nipa no ndue
3: de ohwe ase
4: na onye
3: obi ma wo mpega no
4: san nipa no ndue wadome no ndue mama hwe ya ware bibinti ya jai kwan ya mofa aso jai de ya mfa mo ho enkura bantamu mo jai aware na gu menteme ho ase aba be ma se wae se oba se wae se aware na gu empenfo atena se aka musimu ntie court aka musimu ntie ahemfo aka musimu ntie abusua panya aka musimu ntie enanfofo aka asofo aka asori aka musimu ntie enkura won tamu kwan be na sesa mo fa so hwa enkura no ma enkura no ediyi oba no be ma mo agya aware mo kọ wesise o choka choka mo kọ enokura mo kọ mo agyae enkura won tamu after aware jaye nachi abrabo be na sesa bo mie no mo bọ mama e hone na me point be bia me fa free me point amagada eye 7 point number 1 and say put your children first. Put your children first. Mama bibi nti mo jai mu di nkomo a mu yi nkura ni mfrim. Se ekoba se mu blemu mo ho a enkura ni mmam bi. Achedie na nyame di achemu wo nkura ni. Aware ni de mo na mo makwa mo niema bi na mo ntem ho ase. Mo na ba akokoko akoso na mo ntem ho ase enkura ni mu nyi omu mfrim tokwa ni. Empempi yete. Aware fo mienu jaya no mo de nkura na ye yastic no mo ko mefa panyi no mefa ketwa do san niema no ehu hia aware fo amutie yen bibi ntimo agai
3: excess fo obi kwa tim de ne makra yesusu
4: what you say
3: ma yesusu na ema be ma no
4: na wo jiska efri be ma no emfa so bi ama be ma no ho a chiro be gai nkura ne hwe mama na nkura be brother ni street child eye sa topic ye na ye treaty enti put your children first who say enkranti ya hweye won be man ntem enkranti ya hweye won no oba ntem me point na matu eye communicate respectfully
3: say ye didi
4: ko wo kwanso onu oba na jai bibi nti oni be man na jai efi na ko no oni be mani di nkoma nya didi atem oni oba ni di nkoma nya didi atem
3: enso aka asem o
4: ofomo wa amfa nche no aware na gu enya fe
3: e possible
4: na aba bebremu
3: okay
4: oni be ma no agai enya fe na mu di nkoma o ba bebremu no
3: e bi na se twetwe hwere ma twetwe odon asen aba biem na e bi e me yesa
4: aware na gu o enya den ya oba wa ko ware be ma ko ware enkra wa ntamu yesi oni be ma ni di nkoma mo buo mlem efise mu ni hobi oni oba ni di nkoma
3: mo buo mlem kwa be so sa na sa wo buo na wo che ne enye adwuma
4: ya pese ya kire wo mo se sesi ade mo gai enkra da wo mo ntem enye nkra ni pebi kra nka mo mienu mo nkasa
3: okay
4: esa ya nkra ni nti
3: we ye megina nkra ni nkwa so ewi e be ba etiesi di enkra ni
4: eti ya pese ya kire se mo gai se ekoba se bibi ntimu di nkoma obuo mlem se sia no ye ne x
3: ti bibi ti sasa wo oba na se be ma na e frɛ oba na mo me ma no mo
4: ye pese e
3: ba mo kontan frɛ ma no
4: mo mienu no se bibi mpo na se wo frɛ no a mo gai wi a mo communication me obuo mlem a ho nya wo ne ko bo blame games
3: blame bi ne de he ne
4: blame games ne se an na wo fa ma chinti ne gai ye saa ne me na hu ye bi na wo nka no create na me ne wo gai ye da bi
3: okay
4: ba ma bi wo ho no oba gai nanso otimi kwa baby no okodidi oba na tama kire nkofo okoka oba ni nsemet echi nsem achi an oba ni kwori dwamanfo oba ni kwori no muade moja ya wie ma obuo mlamu ntem
3: nsem dosu
4: sesi amojai oni oba na jaya enkoka na kire asem biem oni be ma na jaya enkoka na kire asem biem
3: mojai nanso de ntumi nsi o
4: ma obuo mlamu
3: nsi o baba sesi
4: amojai ya wie said ye na de baaye magai de nti na mele wagai na asa me
3: ko kwa se me a chere third person
4: de nti na mele wagai nti mo buo emra after se magai nim nti na se after divorce what next next ne se magai ya wi a mo buo mlem bu me na me mu ya jaye enya fe e na me ko kasan mama sandi kra no sabi ono wi a me Owi anu wa mfa nche mwa jia wye uko kanaye dayi. Ebi kwa ya kasa mama sani wako wari. Ebi ya kasa mekwa mako wari. Eti jie ntina soko gumi hufi. Eti after awali jaya echi. Menko gumi
3: hufi. Na unyesu ya oda kansa ade finish because obila nasu.
4: Mama, na mbotena me nkansa mwe biko ase mwe di anu adeyi. Me point number three. Eye maintain consistency. Maintain consistency. Mama, rules and regulation ya. Na mwari no. Mode hwɛ nkra no sɛ wo bɛ ma na nkra no wɔ nkyɛn a sɛ rules no ma ne yɛ adwuma wo wɔ ba no so nkra ne ba wo nkyɛn ma sɛ rules no yɛ adwuma mama wo bɛ sɛ bɛ ma no nkra ne ba ne nkyɛn no ɔdɔ mo kɔ ebia gidi kɔkɔ ɔba ne ba ɔba ne nkyɛn so a nkra ne ba ɔba ne nkyɛn so no ɔdɔ mo nam different church beliefs no na yɛ different ɛmra mo tena bia nkra ne sua ade 8 o'clock Sankra ne ba wo nkyen a enu tinam de free baby se mo obuo emla mu ntam discipline emla mu se ne be yankwa se me ma nkra ne ma ho me ma nkra ne ma ho sadie ni ni mwaje ya wie enkra ndo mu gina baby nko enti after se mo gyae no mama me ka kire aware fo mo gyae se ana se x is fo mo gyae se mu gyae wie a enkra ne ba ho a rules and regulation na e wo time na mo ware no mo ma enya adwuma enkra ne ba sena nkra ne da 8 a omo ba oba ne ho a make sure so ma da 8 be mo omo ba ho a make sure so ma da 8
3: na che se still la no sa regulations no
4: eh na mo dey tete nkra no
3: me no na
4: e ko se maintain
3: wo ho
4: wo mens sa no wo oba mens sa no wo be ma no mens sa no
3: nkra ne nya ne omo pe
4: what you say e moa point number 5 and as a point number 4 ye avoid speaking negatively
3: wo dey be see ha
4: Avoid after say oba be mama gyai na nkra wo ntem no avoid speaking negatively
3: avoid yampo ene mahunu a eya ye ka
4: men didi wo ye atem en kire oba no
3: ene de so di ka kan first one
4: da bi me say ye avoid say say bia I mo papa jimi no
3: na say the crop
4: mo papa jimi no men didi o partner na tem men didi o partner na tem
3: enkyira
4: enkyira nkra no
3: ya
4: what you say
3: o ma mi jimi
4: first topic no e ye say men kwaka na chi nsam mane wa abonten
3: okay
4: we chide say okay o papa kurasini no eno akofa ampra foforo no men didi o partner na tem ana o ex na tem enkyira wo ma no
3: okay
4: what you say o ye say o putu hatred bi ewo mani mu eti mama se wo ye oba na utie me na wo ne be ma na gyai oba na ma wo no men ni di papa na tem nkyre akwara no wo papa no so men kan sam bone nkyre oba no emfa akwara no
3: numsuo mame
4: o ni the reason why ntia
3: numsuo mame me sa ba bi me ni the reason why ntia me sa mo ba bi na wa ba kye me bibi mu ewo sa o topic mu nti gina hwa Ndidi nkola epenyi enkwa efrense ndidi oyere atam anase okuna atam nkyere oma no sene be ya wobu beba nkola no so ntam de amam no ye beba ho na meba begusa question bi se be de etumi asi e be de weyi etumi asi because many abre na me paade a most at times me man ne ma no ma ne na ya na me de minim so me ye ne mo pa because wakoto se bia oba foforo kwa waware na se no otimi de saade no eforo eba na odekotake oba no waware nasen na odi nkwa na kwa spectator e wa wari ni mum hwe ni e ma me no aba wari na sen
4: na be e ye kra twe honhom
3: enti meka se ade e no du ba bia na o musa ape o mo ho
4: sure
3: sa age enti ada ne sonye sona no e du ba bia na sa ade e no e sa wo ho hwe ba me bia na wo ba bia ni wa age se bia na ye adwama mo papa wo tima se even kwa no kwa so ba no do nikunu ana nikunu do ne yere no a enu mpon wu gya wo mo da ba ko mo a o ba ba na o mo da o baba no no mo fo mo enta wariye mu nsem no enta obitimi gya bia be obibetimi obi gya be 20 years bia be 10 years o mbesi akwa aba no masansa aba betena esida
4: enta na mameka
3: enye gya wariye mentwe omutimi sa aba back